0: kapitbahayan ng Marek.
1: Yung anak, jeder no?
0: Rasgo na ba dali akaw? Dyan-dyan, akaw, abar sa lingkura dyan, lakipa dyan.